0: Я вивада віджаєн куніна, мацікя манажа кан. Дуже стікен режіс. Мара піфаліно.
1: Мара піфаліно.
0: Мера панна манарусі, а мені нажан тісус.
1: Мера панарюмія на кіянцю, а? Синтрін рейдра, мені нажан тісус, я? Натата, ізо марай на вафосау. Ніто. Сута пі, така нарюмія на ка? Мана чотан тісус втова, на? Ана діта, не ватан тимантра, макатям на кіян. Isus ko yung fasit na ririto, ha? Ano niya sa niya, kati mga sabi, tuko.
0: Sasa, tuko.
1: Iyan, tuko. Banda at ira rin na kapatuling na.
0: Dawas.
1: Ito niya, tumara. Ira niya, at tumara.
0: Niya, tumara. Sa rat-sarat sa lebi, banda, sa chika naman na, Roche?
1: Sa fadi, isuktin.
0: Iyan,
1: sa'yo. Iyan, vili.
2: Sa'y.
1: Ira, isuktin, sarat.
2: Yun na lebi, tran lehi.
1: Anzumara, ni utaku luatin.
2: Ni utaku.
1: Iyentuk. Watulta wa narimianaka, sinkera mea saritawa, arnya kuna naritrera ya.
0: Suche tuk.
1: Iyentuk. Watulta kuwa, wampien ditarita, naisa-naisa tira na misasya, nanam tukatanis, nanam pungsiara, nanam pivaruta na, si watulta wasya, nikira. Sa disorci, zumianaka remiglarenya, mapandusan Jesus Christiam tira na semisasya, Amin lalang ni Radio Fensila Santar. Misalnya, antara tenuksi wa misrenya, misalnya tanah nafi am Jesus ya, baik peta, am tukatannya, sama pantasan Jesus yang pernah saya misias. Jor nabi dekir, sakai sa sen mudaira, favorena fata tuko, hati wa tulto wa nareku nir. Mama ni tirsa, misi son de tesi, matam fransina, rasa salaman nafi nonoa, tonto son de tesi. Maksudnya sabut reda, setaria ni tata sinar sinakunan batam malala sinar sinar futa. Taya ratu sami sinakunan nontan matiwa, imamia, mama mirakelia, si mama mirake. Bibi sosa sinakunan ya, au matama Isabella sinambumena, nama na yang jelo sinalatesa na, matam minske sinatsungwa, mumena sinafatfut ya, matam sardina difansara manga masluarana, isafara, Aku misi risaran di Sansara Mangga, terdapat rakyat di sana Talata, di Tontofale di sana Talata, di Farangnya, di Wasnya Pnya, tapi nam ni film masih nak tanam bau. Farang di sini anak, grup siluam, sachi, betul tu mana repiara masa ritawa, simpian rep. So tapi nak kau fandai sana, wam nari ni Yesus tu. Tapi Yesus tu ke?
0: Makasih jangan nama nara Jeanku.

0: 얘나 쟤 너라 치겐 쟤야 쟤야 니 나마 치겐 마나라 고
1: 얘네 아들 다마라 파라나 베베
0: 마마라 파라나 베베 다와리
1: 얘네 마카시다 감제레단 라수와 베베 테와 니다 나마나 로스 Tupane umbano sini akuna nopo vorai ni hapa zana kwa kimae papi ya miasan tupu. Ndi nda itikia reta za isakai za reta reta de kuku fao beta oni. Ndi nda na reumiana kaza hii mafu ite nao de fao ntatana ntona nizka de ufubin lai vok. Aiefa ni atikia nda itikia. Kima kasita kafona tupu.
0: Ye
2: tupu. Sota tupu.
1: Kuku ande tu. Zana kamanza sian lua kitre zana kureti ni zana kureta ni tade tuera na michas traya ya ane pita fuan ye ne tuera na michas traya ya te mai fa te da ono ra kit da to tu ka tan fan na da ka te so san tu ka tan na re wa wa a tu de so te lam na tiena but mi zava ta ti mi siad de fu te ne va ti ad ne va riva mana na te so si ma mai va na izan Sikereta tanura reta reta de tukatan kute. O men pepe a zanten mamzan. Temrat tulad mafnata o sikereta reta. Maka sita katu.
0: Maka sita kantevi yanku. E yena jay bebe zanu namarana ni anzo mvandana sachi efa katrika tsara izao ny amin'ny valo rasy sasany maraina isentokely loza sira matoa dia hitra amin'ny fotoana antsika manaraka indray dia ny famakina ireo SMS sy ny fanehokevitra avy aminareo fiaino.